Dewo ya gaziere gị ịhụla nụ mmiri ozizo anyị abatala n'izu ụka ọhụrụ. Ọ ga-abụrụ gị izu ụka ọma na mgbe ụtụtụ a. Ọ ga-abụrụ gị izu ụka mbuli elu. Ọ ga-abụrụ gị izu ụka ọnọchi ga-awa gị n'ọnụ. Aṅụrị ga na-adị n'ọnụ gị mgbe niile, nakwa obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị. Ya mere m ji na-asị gị, kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a eji m aka n'ịnọ mma? Ndokomado maizi n'ụka akwara m nka o ya gaziere anyị niile. Mana si ndị ngwa ndị otu nne unu ahụla nuke ndị imenụ mmiri ndị idonụ ga-adị edo kwadedo nke mbụla ezi mbụla dị n'ohe ọga ihe anyị onye ọbụla nga na-ego ọkụ chọta ha o ji azụ na ụmụtakịrị enunu maka ma ọ bụrụla ịgafụ n'ọkụ chọta ha ị ga iji zụọ ụmụtakịrị mara la dịdo onye nga ịchọ imerụ ya mmadụ mmekwara ya emee na ọ gasị ịchọ otulu o jizo nọrọkwala elu ya kparị ya kwa wede kọta abịa mere m jide asị o ma ọ dị ido ma ọ dị ido kee ma ndị mma mee ya edekọta mee ya ta ọ gara ọka ọma mana si ndị nke steeti ma ọ na-emela nwụchuo maka ụmụnne anyị na steeti akwa ibo na asịmụnụ mesịrị o ebreba na ọhụ ọfịa asịmụnụ ka o isi ochi na ụmụnne ochi ndewo isi ukwu atọ ndewo nọ na ndị nke isi ochi nakwa ụmụnne ochi asịmụnụ unu bọkwara ya ka ma ala ghara ịpara igbe m na mgbe ụtụtụ a ọ dị maka nrute na mpaghara igbere ite m nakwa ịlayị asịmụnụ jọkwa awọ mana si ndị nke china ibe m washanga maka ndị nke french asịmụnụ bonjour ka m rutetụ na mpaghara ugwu mara nke na-afịọnụ ndị nke mpaghara ugwu asịmụnụ ị na-akwa nna na si ndị nke yoruba eke arọ o ma ahịa ma mmanụ o ibe eku ma mmanụ ndewo nọ ọnụ ọnụ ọnụ sụ ọnụ taa nụ rie nụ kọla aha ya na-akwa na-agafụtụ maka na mmadụ mkpacha akụla adịghị ka oriri o jide amịkwa ntewo ọnwụ hapụkwa ha niile adịdị ịkọ ịkpatụkwa akụ ritụkwa akụ ejilela ịkpatarala ịkpatara dị agbala akpa eleme anya na ịkpatarala ịkpatara ị were ya dị emekpụrụ onye ọzọ ogwe ka ụkwanụ ị na-azụrụ onye ọzọ shawama mana gị nwa amadịghị ihe wụ shawa otu ụbọchị gị ji onwe gị si bịa jinio ma ọ bịa onye nke gịnị wụ dị shawama ahụ unu aga m ata ya taa gị nwee ike ritụkwa na akụ chọọ ihe ị ga-eji tụbata ya ndụ ya nakwa na-aga aga mana erikwala nke afọ ga-asa gị ka ghara ịsị na ọ Clinton dị ire dị mba mba onye na n'olu ya na mgbe ụtụtụ abụ m Clinton obido ya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mbụ wee wezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire gbam solotli olu anyị ekele gị dịka anyị zọbatara okwu n'oge ihe omume nke taa nakwa oge mgbasa ozi anyị nke taa bụ ụbọchị monde abalị 22 n'ime ọnwa isii bụ ọnwa juun 2026 wee bụrụ ahịa ore n'ala igbo gbaa gburugburu kaghara bụ ihe ọma niile nke ore na-ereta ọ ga-erutere gị n'ọnụ ụzọ ama mana kaghara bụ ndị nke ọjọọ gị kwapụrụ gị ya achọrọ m ime ka ịmata ka anyị ga-eji nọrọ ya ejimaka na ngwụcha izu gị gara nke ọma dịka ị garala ihe niile gara bata n'ime izu ụka ọhụrụ ngwa wụcha ntị gị nke ọma ugbu a ya bụrụ na m esepụ ọnụ anyị ga-ewetara gị ihe omume unu abụọla chi bụ nke na ha anụla ube ya ugbu a unu abụọla chi ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ nke ụtụtụ taa na-akụ anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba ya bụrụ na ihe omume ọja rose a na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere 9 kpọmkwem ka anyị ga-eji ohere ahụ mee gịnị wetara gị uju akụkọ ya bụrụ na ụja akụkọ agasịa anyị ga na-azụrụ ụtọ ahịa ime ụlọ na-etikwara gị egwu ndị nke dị ya n'elu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri ihe ị ga-echecha ntị ka ịnụrụ mgbe ahụ ga-abụ oge ụta asụsụ igbo mbụ nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri na otu ka anyị ga-ejizi nabata DJ Spicy Clef ka ọ bịa na-etiri anyị egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa ya bụ na gị na DJ Spicy Clef ga-anọrị n'egwu ndị nke ọ ga na-etiri gị ruo mgbe ọ ga-akụzi elekere iri na abụọ nke ehihie
mgbe ahụ ka ị ga-ejizi n'ụwazi olu ndị asụsụ bekee ebriba finest nwem ebriba nakwa confidence Paul the only confidence Paul has. Mgbe ahụ ka ha ga-eji zọbata n'ọgbọ maka iwebatara gị na iwetara gị ihe omume mide oasis nke ụbọchị nke taa. Ya bụrụ na ihe omume mide oasis a na-agasị natakwa na ọkụ elekere mbụ n'akụkụ ụwa dịkwa ya taa na asụsụ bekee. Ya bụrụ na akụkụ ụwa gasịa n'asụsụ bekee, ha ga-ebukwara gị na-aga ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ nke ehihie. N'elekere abụọ nke ehihie, mgbe ahụ ka ị ga-ejizi nụwazie olu ndị ọma gị n'ihe omume Rose 360. Ekwekwala ka eme gịnị ka akọrọ gị akọrọ. Ya bụrụ na ihe omume Rose 360 a na-aga ọkụ elekere anọ nke uhudachi taa, mgbe ahụ ka ị ga-ejizi nụwazi olu Pastor Pidevu bụ onye ga-ewetara gị ihe omume House Fellowship nke taa, iji zie gị ozi ọma Chineke gwa gị ọtụtụ ihe ndị nke mere eme na Akwụkwọ Nsọ. Ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anya asị ka anyị ga-ejizi gwa gị na nke taa ejiekwala o wee fere gị aka sị gị dede bye bye na onye ahụrụ taa hụkwa ya echi. Onye ọbụla agaalịa ka nke onwe ikele ihe ndị nke o dowere n'ụlọ doziekwanụ ya.

lebona onu ne kunonde mananti ne yanu ya adlo osi god nanti ka ba osi na kozo wepwa mananna mo po mu wadu amodo simu kwalo mukup lati no nya kularu alu modo ekupe no muru osi na nya wele bule ekwe ku na ekwe okenye ana anu anu ekwe ma anuro.

0: Abonye na-akụrụ anyị aka ị. Hello? Absolutely. Ndewo?
1: Echeta ebewe ndị nro.
0: Anyị echeta ebewe ndị nro, ọ na-abịa ịnụ.
1: Okay.
0: Inspector.
1: Ọtụtụ ọma.
0: Ya gaziere gị ịnụ.
1: A na-akpọ m Inspector. Echi marị arị akpọ ya. N'eziokwu eziokwu, n'isi okwu iji n'ụtụtụ a. Ihe na-eme n'ụwa ahụ. Pata mụ amaa mụ dịrị izi nwaanyị o ji emeghe o. Why? Because ọwụ ndị nna nna anyị ha. Ọwụ ụta ka ha ishi kpa agwa. Ọ bụ onye mma ọfụma ọfụma. Ibi na mụ agakwara bere alụ mpa ya. O nwere tutu dekin into four na ba. Bute onwe ụlọ na fliji. Ụlọ ọnọdụ ahụ nke mpa ya rụtara. Ibi na mgbe a gara bere alụ mpa ha. Tuuji taịm ka ha eji. Ego renovetecha ụlọ akwụkwọ ha rụtara. Bụtịfụ onye m na-awa gị na ọmụmụ ụlọ na dị patikula flid ochie. O nwere moto abụọ. Ọ wee mpụta. Ama m onye ama m ya ọfụma. Amaghị m na-awa gị. M gara emere m invite na bere alụ mpa. Agara m aga. Nke awụ na. M na-eche ehe lee bụ the problem. Osote ochie kpata ego. Ihe o kpebiri n'ime onwe ya. Ịdị na-adị mma.
0: Eziokwu.
1: Ọ dị mma atọ. Even ya winyere ụmụnne ya ka problem, but ihe ebe erighi oriri. Akpụkpọ ya okeshọ. Ị ga-ama na ọwụ big man.
0: Chineke biko.
1: Ọ dị mma. Ọwụ otu ndị nna anyị ha si kpee ego ha. Ọwụ otu ha si mee. Ndị nna anyị ha agachagodi na mba. Ha ga-arụrụ ụlọ.
0: Ha ga-arụ ụlọ otu a.
1: Ha ga-arụ ụlọ na mbara izi ya. Maka asịrị akpụrụ ụlọ
0: amara
1: onye kpatara ya. Ote nke ugbu a mụ anụ ma aghọtacha. Chineke yikwara anyị aka
0: o. Otu anya mere ụmụ ya aka o eziokwu. Ndewo. Ke ndị na-asị Bolachi.
1: Ndị na-asị na Bolachi o. Mami Omogo. Abino Black. Nwanyị Fulani. Azị Onyeoma na redio. Tata. Nwanyị Ọma Jizọs. Na-eche. Nwanyị Sunday, Favour, and Mommy B. Isi nne dị ọra mma. And the woman leader.
0: Ndewo.
1: Isi kata mara niile mma.
0: Amio, ya ma akwara gị mma enola ndewo. Inspector ya gaziere gị enola Inspector Nwa Jizọs. Hello?
2: Hello?
0: Ibolachi. Onye mere nwa na-ebe akwa. Ụtụtụ ọma o, ya gaziere gị. Nwanyị sọ nwa Chineke.
2: Istanbul apụtala.
0: Ọ pụtabeghị ọ ka nọkwa n'ime usekwu o, amam ihe o siwere o. O wetachere m mgba m bịa baachịkwa n'ime usekwu, amana m ihe ọ gara ebe ahụ imekwa ọzọ. Ọkwụ na ahụlanụ. Ka anyị nakwa aga biko.
2: Ụtụtụ anọkwa.
0: Ndewo.
2: Okwu iji ụtụtụ a mara mma. Eziokwu m. Ịtala ọkwa dị egwu. Ka o kwesịrị ekwesịkwa nye ọnụ ya ebe pọ ebe ịchụkwa na pụta. Amakwa nyọrọ nna. Onye a na-anụ olu ya na mbụ. Onye a na-anụ ọya mere nke a na Lagos n'ekwe Abuja n'ekwe Ibara. Ọya mere nke a na obodo ya. So o kwesịrị ekwesịrị na onye ọbụla na ụdị asa na ya. Ụta aba atọ asị mmadụ arụ n'ụlọ. Bọtụ ụmụ ndị enwe ịba. Ọsọ chụrụ ya mara ịlakwụ ịgakwa mgboro.
0: Otu a.
2: Ịdabazịwa. Okwu mụ kwesịrị ekwesị ọtụtụ a. Ndị na-asị na Bola Tinubu. Ikweta nwara m. Mmiri ya na. Mami Omogo. Mami Ibikiriki. Abino Black nwanne m. So ndị ọzọ na-asị aka ha. Ma nwaanyị ọnụ oke enyi m nwaanyị. Ma Bola Tinubu na-asị ka Chineke. Maazị Clinton. Mechizikwa ahụ mini zoro na ụlọ bakwa nọkwara ikuku nke ọzọ.
0: Eziokwu ọwụ obere ihe o.
2: Chizikwa eziokwu ebere m na-emeru unu mụ asepụ nọrọ ịmụ ụlọ sepụ koyito ma akwụkwọ nọ nọkwa nke e.
0: Ọdịmma ndewo ya gaziere gị nụla. Waisa biko lekọtara anyị nwa m anya biko tochi ebe ga ngara ngara biko ka a mara ihe bụ mkpa ya n'ụtụtụ a mere ya. Halo.
3: Hello.
0: Kedu ka ị mere?
3: Ebe ntị nwa ogige a. Ụmụ ọmị bi.
0: Ode ma mo mi bin dewo.
2: Dewo dede, dewo dede.
0: Ade ma mo maizi o.
2: Dede dede.
0: Kanka o.
2: Kamara ya. Dewo dede.
0: Ade ma ma gwa kwa ne putala no toto a.
2: Akola. Ogolo ko wanyi kwa.
0: Eh ono ya o, ose ka.
3: Bi o de egwu me na tin sa do yin ni owo talamalu ne jade.
0: Imecha la putala ni seku.
3: Heke ezi weje mkembe ta, awo tu kalamalu ne jade.
0: O ya o wanyi le.
3: Ha, ma mi bi bo ala chi.
2: Dai no
3: tune. Ah mama ya odimezi ola muta uku uku agagala muku ejikota alam.
0: Mami bi okwe no nga amasi ya wetere mbam ya gacha wetere mbam lacha. O umaziri en ko gara.
2: Mama ko ta ni mabu ka akura akpo. Akura akpo mbam.
3: Eh. Awon ka akura akpo di hen ke dimzi em kem bototu nda nda hitewari.
2: Eh, oto de wo oto.
0: Eh,
2: okay
0: na go joma. Oto. Na mna na choko wetere mma ya ngwo. Bana bo bu a wo tuta chom kem ga a chom kem ga a ra cha bu a ba we hi ona obu a bo ga oko ka ka nye ga oko inde wo
2: eh wo no ku chi kwadre mu ne ku chi
0: inde oku
3: a me ba ge me ge kwa
2: a ho ko a ho ke e ko zum on zo ko kwara
0: chai
2: to ko ma bi di e a an na mo lu nu ko na ma ba ma Ato akurolo.
0: Amaro onye mparani ya nu.
2: Oda adema. Apo wa ekuru lamba. Ebe lolo. Ade ka agogi. Aga ya hukwa obla.
0: Otua.
2: Okwe se mari ba atako. Yada eneto ade ya mtolo. Ebe kwa ne mehe. Ebe kwa inanya. Ape chakama eno. Ya moko moko de zideke. Mwa ono enu. Mwa ngel moti ni. Zideke.
0: Otua.
2: Ebe lo arna. Ebe kwa ata aga ya hono olo. Ode ya mwadi. Temara ka deta akoba ono. Sinde eno. Ome cha hendi ya odi ime. Ono kwa lo sibe. Aswa mwere kisu. Mele ganya. Olo ba. Ola. Ega ki yukunia li isi alo.
0: E otua.
2: Aha. Ya akoro loka. Udo ono ka agitre we. Ege cha kanungo.
0: Oh.
2: Ode ya mwadi. Onye obla di ime. Be hadi wa. Mahari wa oyo siyari.
0: Siyari isi. Ademma.
2: Po. Expect on what is up. One, your magic boss. So, oh, go on, I for a match.
0: I am Bola. I am
2: not home. Ah, for me, Vicky, Vicky. I need them, ma. She naked, whatever, large of room, I need it.
3: I'm you.
0: I'm you. They won't. Other mamma. They won't. Yaka Zeregi. I'm
2: you. Jacob.
0: Ade mama mi bi bi ko kanyi bubri tuwaye ba makana anyi were ihe omume akwuru ogbo ya. Wani Istanbul.
3: Ka izele ni mutande me bomoro ze muzo mama no.
0: Ade ma bi ko makandi nke kana acha anyi oko echi ga bo ubochi ozo site na mara Chineke anyi ga eleba kutu okwu aha anya. Maka ototu ni manyi na etinye gi onu nihi oge. Cheta na anyị ga-ewetere gị ihe omume Hour of Solution dịka ọ fọdụrụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 7.

adeguo anekwu nke na eme oza na eme anekwu buo na state rivers na state rivers ya bere komsan du woji asengwangwa ot dpo anebege bubo ni na eme roro aka ni na eme roro aka e na pa agba kwawrawo agwa ga me agwa lepa mele god buo ebele mokade moke bubo ibo yana pa agwo hi agwa ga me agwa lepa mele agwa sarigon aga leño yeño aga jokwa nya na enyo ya ka mara ta ne ihe awu ihe na eme ona na pe ego ni ke o atam hali shin ka hike hali shee ike o Kaba kondem hono na kwa kaka Njina kana mbosu tu waga menyo hereo Kamaza kinti bida ya kurani gani hon Aka mbukwa unyo mago Shidema mregene ndewono.

Adị m ugbu a ga m ewere akwụkwọ akụkọ leadership ka mara ihe m na-ahụ n'ebe ahụ na mgbe ụtụtụ a. Ihe ndị nọ n'akwụkwọ akụkọ leadership na-eme ka anyị mara na ụlọ ọrụ ụgbọelu nke Air Peace ekwuola si anyị nabatara maka ya bụ nkwekọrịta ha na-ekwu okwu ya ka ụgbọelu na-efepụ na-erutezi mba Brazil na-enweghị aka ọbụla a ga-ama ya. Ya bụ na o nweghị ebe ọ ga-asị ka ọ kwụsị tupu rutewa na ya bụ mba ugbu a. Nke a ka ya bụ ụlọ ọrụ nke APC na-ekwupụta. A na-eme ka anyị mara na otu agadi nwaanyị gbara afọ 66 sitere mba UK agaala jekwuru enyi ya nwoke gbara afọ 27 bụkwanụ nwa Naịjirịa ọ hụrụ n'anya dịka afọ abụọ gasịchara. Ha abụọ nọ na-ederịta ozi na akara nzirịta ozi. Ya bụ agadi nwaanyị agaala hụ enyi ya nwoke. Mama nọ. Ndị atọrọ na atọrọ anọrọ na na-akọwa o si na anya ha hụrụ ntị ha abụọ. Maka gịnị? Otu esi kwaso ha iko. Otu esi kwaso ha iko. Site n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga, ya bụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị atọrọ ndị mmadụ karịchasịa ịnwa anwa bụrụ nwaanyị na nke gị efuole, ya bụ na ha ga-akwaso gị iko, kwasoga gị iko ruo mgbe ọ ga-eju ha eju. Chai, ọ dịkwa egwu. A na-eme ka anyị mara na ndị Iran bụ ndị bịaranụ maka nnọkọ nnọchite anya, ndị nke a na-eme ugbu a hapụrụ mkparịta ụka nke ndị mba Amerịka. Dịka Trump bịara na-ekwu okwu, ụfọdụ ndị nke jurula ya ọnụ ha hapụ ebe ahụ wee pụọ. A na-eme ka anyị mara ugbu a na gọọmenti nke steeti Abia emechiela ihe ọbụla dịka ọkada, ya bụ ọgba tuntum, ị na-agba na-aba ụmụ ahịa nakwa ọhọfịa. Ya bụ na ha sịrị na achọghị ịhụ ọkada ọgba tuntum nke na-agbagharị n'aba, fọzikwe nke na-agba n'ụmụ ahịa nakwa ọhọfịa.

ya bụ na ịbụrụ onye ọkada na-agba na ime obodo Aba mepere emepe, ị na-agba na haiwe ọwụrụ ndị bekee eziokwu, enwetekwego aha gị wụkwadị ndụ biko. Ya bụ na achọghị ka ahụ gị n'okporo ama ụzọ ndị nke mepere emepe. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi nke a na akwụkwọ akụkọ Leadership ọ gịnị na-afịọ, a na-eme ka mara na ndị NDLEA anwụchiela ụmụ agadi nwoke, ya bụ agadi nwoke abụọ, anwụchiela agadi nwoke abụọ, onye nke ọzọ gbara afọ 84 nakwa onye nke gbara afọ 75 asị agadi nwoke a ha na-eme gịnị? Ihe a bụ n'ụmụ ahịa, ihe agadi nwoke abụọ na-arụ bụ iburu ọgwụ ike na-ebugara ụmụ akwụkwọ sekọndịrị n'ụmụ ahịa. Onye nke ọzọ bụ Godfrey Oji, ebe onye nke ọzọ bụ Godwin Obolombia Obiora ka a nwụchiri, n'ihi na ndị a akaọrụ ha bụ iburu ọgwụ ike na-ebugara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ sekọndịrị agadi nwoke, ndị agadi nwoke abụọ. Ọ dịkwa egwu, amaghị m ihe bụ ebumnobi ha. A na-achọ ka anyị kpata ego. Nsogbu wa ha kpaka ukwu nkụ. Anyị ga-achụpụcha unu niile pụọ kpamkpam, ma gaa n'ihu napụta ndị nke anyị. Sọnde Igboho na-agwa ndị nke Fulani. Sọnde Igboho siri ndị Fulani, unu ga-enu ntị n'ozi o wepụtara na ụbọchị Sọnde. Ọ sịrị n'ezie hụrụ ụmụ akwụkwọ ndị nke ahụ atọrọla atọrọ, ya bụrụ na anyị agbaa mbọ chụsochaa napụtacha ụmụ a, eziokwu unu niile anyị ga-achụpụsịcha unu kpamkpam. Unu awụkwanụ ndịolu, anyị ga-achụpụcha unu. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. A na-eme ka mara na mba Amerịka ugbu a akwụsịla nkwado ha na-akwado ndị South Africa maka ndị nwere ọrịa AIDS, ya bụ na ndị nwere ọrịa HIV, ọrịa obiri n'aja ọcha, dịka ndị mba Amerịka na-akwado ọtụtụ mba dị iche iche n'inyetụ ha ego ndị nke eji azụrụ ọgwụ nakwa ọgwụ ndị nke a na-ezipụrụ ha, ha ga na-eji na-enyere onwe ha aka. A sịrị na ndị South Africa ugbu a na ndị mba Amerịka asịla ha mba, anyị agaghị enyekwa unu nkwado anyị ọzọ, anyị agaghị enyekwa unu nkwado anyị ọzọ. Mọlị, mụ na-ekweghị. Ọ dị mma, Gumi nọkwa n'akwụkwọ akụkọ taa. Shaik Gumi nọ n'akwụkwọ akụkọ. Gịnị ka Gumi na-ekwu? Ngwa gee ntị. Ha dị na njikere ka anyị na ha nwee mkparịta ụka. Ya mere, gịnị mere unu ga-eji unu agaghị enwe mkparịta ụka unara ha? Nke a ka Shaik Gumi na-ajụ ajụjụ. Shaik Gumi sị na ndị otu ọrụ ọgbalaga dị na njikere ka ha na gọọmenti kparịta ụka. Ya na-akpọ oku sị, ọ gịnị mere gọọmenti unu achọghị? Why not? Ọ gịnị mere unu ga-eji unu agaghị aga ka unu kparịta ụka? Ebe ọ na ndị otu ọrụ ọgbalaga dị na njikere sị unu bịawanụ, anyị ga-anabata unu ka kparịta ụka. Unu achọghị ịga, ọ gịnị mekwaranụ? Ị na-awọta? Nke a ka Gumi na ajụ gọọmenti ajụjụ ugbu a, na ndị otu ọrụ ọgbalaga dị na njikere. Ya mere gọọmenti unu adị na njikere, ọ gịnị mekwaranụ? Unu ga nụ n'ije biko nụ. Maka ntuli aka afọ 2027, kwa nkwaso nwetara akwụkwọ nke pati anyị n'ọnọdụ iwedo onwe ya n'ala, n'ihi na ọ chọghị ka ọ bụrụ onye a ga na-evugharị. Anyị ga-agba ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Nke a ka pati PRP na-akọwa sị, kpamkwaso na ọ bịara mee ha ya bụ otu ọwụ n'anya, mee ha vum. Ya dịkwa ka ọ chọrọ ịbata, mana ọ bataghị. Nsogbu ụwa ha kwa ka ukwu nkwu. A gbala otu nwoke na steeti Anambra ugbu a sị ya, ngwa bọpụta ozu enyi gị nwaanyị. Otu onye akpọrọ Ifechukwu Okechukwu bụ onye gbara afọ 33 sitere steeti Anambra ka gwara ugbu a sị ya ka ọ bọpụta ozu enyi ya nwaanyị bụ onye gburu egbu. Ya bụ Ifechukwu ka sịrị na o gburu enyi ya nwaanyị ji na asa, bụkwa na onye ọrụ ahụike nọọsụ, ma lie ya n'ili a na-egbubaghị n'ime. A na-ajụkwanụ, gịnị mere i jiri gbuo enyi gị nwaanyị? Eme ihe nwa amadi a nọ na-akọ ihe juru ya ọnụ, na ọ jụkwara ịlụ ya. Ọzọkwa bụ na ọ jụkwara ike ime ọ dị. Ya bụ na nwata nwaanyị a Ifechukwu Okechukwu si ya, nne ị ga-alụ m? Ya nwa sị mba. Nke nwaanyị a sị mba, agaghị m alụ gị. Ọzọkwa bụrụ na nke nwaanyị dị ime. A na-akọwa na ime ahụ ọ dị na nwatakịrị nwaanyị gara ga kpọchiwe ntị.
ni ito to se wefu ya bime mukwanu nke ndezi n'ụlọ nke nwatakịrị nwaanyị ugbu a na-asị n'ihi ihe mere anyị ị ga-enye anyị nde naira atọ. Nke a ka ndị ezinụlọ nwatakịrị nwaanyị na-ekwu ugbu a dịka nke nwoke na-agala na-avọfụta ozu nke enyi ya nwaanyị bụ onye nke o gburu egbu maka na ọ jụrụ ịlụ ya gaa n'iru kepụ ime nsogbu ụwa ha kpaka ukwu nkwụ ma ịga n'oge alụ di onye na ịga gị alụ libe ikwu emekwala ya enyi nụla ee nụnụ maka na alụmalụ abụdị gị bịa taa bred ma ọ bịa ṅụọ akamụ mọlị mọlị a na-eme ka mara na ya bụ steeti Ogun ugbu a otu onye nta akụkọ bụ onye akpọrọ Kitam Oyasiku nakwa onye ọrụ nche ụka e gburu ugbu a site n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga chai sọnde gboho onweghị ọrụ ọbụla ọ rụrụ maka ndị atọhapụrụ na steeti Oyo ọ bụ onye na-ekwu nke ọ bụ ndị uwe ojii o nwere ihe onyonyo na-efesa n'ugbu a bụkwa n'ebe sọnde gboho nọ na-eme ya dịka ọ bụ ya nyerela ndị uwe ojii aka ka atọhapụ ndị atọrọla atọrọ na orulokpe dị na steeti Oyo mana ndị uwe ojii si unu ahụrụ sọnde gboho ihe ahụ ọ nọ na-akọsị ọmụ ama ọhụma ndị uwe ojii enwedịghị ihe a gara eme na ọwa shio na aka ya adịdị gị maka ntọhapụ atọhapụrụ ụfọdụ ndị na ya bụ steeti Oyo ugbu a. A na-eme ka mara na prime minister nke mba UK bụkwa n'ụka Starmer ga-ekwupụta ịgba arụkwaghị m ya n'ọkwa ọrụ ya taa bụ Monde ebe ọ ga-anọ kwuo si na ya agaghị agakwu n'ihu ịrụkwa ọrụ ọzọ.

Ọ dị mma o ịpụrụ icheta na e mere ntuli aka elu ịhọpụta aka gachi steeti Ekiti, bụkwanụ nke a haziri site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuli aka elu bụ ụlọ ọrụ INEC. Emechala ihe a niile, gụkọchi ihe a niile, gụkọchi ihe a niile, ya bụrụ onye APC nwetara mmeri ebe siri azịza. Nke a ka anyị na-ahụ ugbu a n'akwụkwọ akụkọ Leadership. Ogene na-afịa. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa na nwụchiela ndị agadi abụọ ugbu a na steeti Abia, bụ ndị na-eburu ọgwụ ike na-ebugara ụmụ akwụkwọ sekọndịrị na ụmụ ahịa. Agadi nwoke onye nke a bụ onye asịrị na ọ gbara afọ 84, onye nke ọzọ afọ 75, onye nke ọzọ aha ya bụ Godfrey Oji gbara afọ 84, onye nke ọzọ aha ya bụ Godwin Obulombia Obiora gbara afọ 75. Anwụchichara ha na njem nke e mere maka ndị na-ebugharị ọgwụ ike ugbu a na ya bụ ụmụ ahịa ka anwụchiri agadi nwoke ndị a. Mụkwanụ ndị kwesịrị n'ebu ndị ndụmọdụ nyere ụmụ ndị a ha na-ebugaziri ha mkpụrụ ọgwụ ike. Otu nwoke ugbu a na steeti Anambra bụ onye gbara afọ 33 bụ Ifechukwu Okechukwu ka akọwara ugbu a na agwala ya sị ya ngwa gwupụta ozu enyi gị nwaanyị bụ onye gburu egbu. Ifechukwu gburu enyi ya nwaanyị Chinasawo bụ onye ọrụ ahụike nurse, ma gaa n'iru lie ya n'ili a na-egbubaghị n'ime maka ịjụ ịlụ ya nakwa itepụ ime n'ike. Dịka ndị ezinụlọ na-asị nwoke a na ọ ga-enye ha ndị naira ole atọ. Ọ dịkwa egwu ndị a weburu akụkọ ndị nke ruterela m aka ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Leadership m hụrụ na mgbe ụtụtụ a. Aga m ejirizi oche ugbu a bufezie n'aka Ugebe Ngalakọ kwara anyị na-aga ebe anyị ma ndewo.

ugbu anyị ga-eleba anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post tupu anyị na-agbapụ ya ọsọ n'awa ọkpụkpọ oku. Anyị na-ahụta ugbu ahụ na akwụkwọ Daily Post ka na-eme ka anyị mata ọsị hụla agụmakwụkwọ ugbu a, agụmakwụkwọ ugbu a ọnọdụ na ihe iyi egwu, ọnọdụ na ihe iyi egwu maka nnọ, maka nnọ, maka adịghị ezi nchekwa. Ka ọ dịgbu a na-ekwu ndị ọkpa egbe ụbọchị niile ha wakpo ụlọ akwụkwọ na-eme ya akwa awụrụ awụ na-emegasị ya oyi. Ka ọ dịgbu ahụ a na-ekwu na agụmakwụkwọ n'ala anyị ọnọdụkwa n'ogo ihe iti egwu, ya bụ ihe iyi egwu dị na ụlọ akwụkwọ ugbu a. A na-ekwu na Zamfara nakwa Kaduna ode mbe odebere orejele ebehi ugbu a na-eme ka anyị mata na anwụchiela ndị ọkpa ebe abụọ ma azụzụọla ha ya bụkwa ndị na-eyi ọhanaeze egwu ma steeti ndị a, mana Kaduna mana Zamfara ka ọ dị ugbu a yabụ ngụgbadị nwụchiri anjichiri na ha gaje ngangarizim. They are gonna be God, Haga Jenga, Ndio Mekome. Ane kubwa na bronu, na bronu, men are things are doing. Men are things are doing. Oh, them bode brele, ane kwe behu buwa o. Asim ya karorunu, na bronu o. Amu chile mada abu abundi ane enyuenyu. Ane kuna abundi turo mado. Ha abundi turo mado. Awi yade jie rui. Ole hina o importa en sponsor. Olo olo. Awu oku la hana turo mado. Ha abundi turo mado. Kodi ubua eji heji. Make it up.

0: Alo.
1: Ọtọ́tọ̀ ọmọ ogi na Plenty, wọ́n ní wọ́n wẹ́ sọ, wẹ́pọ̀ ọwọ́
0: yẹn. Yẹ́n máa rẹ̀ máa ti túbà ẹ̀kọ́ tó ọmọ ẹ̀bọ́ ọlá
2: tí. Dèwé bọ́lá tí.
1: Bọ́lá jẹ́ rẹ̀. Ìpín ogun kìí sí wa ní ìgbà náà wọ ẹni gbàtara ọ̀kadà. Yọ̀sí màá ti aláàdé máa wọ̀lù ń dẹ̀nsì.
0: Otú à.
1: Ebi alo mo akọ ebe anyị abi nsada anya na. Ọ dịdọ ọkara dị mkpa akọ ya dọ mo akọ n'otu onye ọbụla anya mo akọ awụta mo akọ village. Ka ọ ga-agba ndị uwe ojii na ntị na mo akọ wụ gịnị village na wime taa. Biko o dịrọ mmanya na e nwere ike ịlawa echi na gaa na-asị ndị polisi ga agba afọ ekele mo akọ bụrụ ndị ọkara bụrụ idime Hillos. Gọvanọ Charles Chioma Oti OFR biko gwa ndị ọdịla aka ka ha mara ebe a ga-agba ọkada ahụ mara ebe ọ ga-agbafa. Because echi ugbu a na agata anụ asị gọvanọ sị ọkada agbatịla chepụlọ were basị ọkada gbakwa
0: ụtọ
1: dị ugbu a na ntị ya na adị mma ọkada wụrụ ndị eze na ndị ọ na ga-etizi ọkada
2: ya ga-eji rapịọm
1: agbagbuwa akwadata m na-egbu nke ahụ aga abụọ ya wụrụ onye agha ga-agbuo nwatakịrị nwaanyị si n'okwe ka ọ lụọ ya
0: n'okwe alụ ya
1: ọ wụrụ ihe cheta ihe m na-egbu mgbe ụfọdụ na-asị mana onye ire na-eme enyi na onye
0: otu ahụ
1: I love you, awụrụ ike ya nwere ọrụ nke ọtụtara 2003
0: dị.
1: Baby, do you want some more ọgarị? Ya na-awụrụ ọnụ. Mara onye ile eme enyi ile emeghị enyi
0: otu a
1: ma onye agha alụ alụ unu kwughe ya ọnụ nna ihe a na-emekọ ọnwụ ana gbamachet ọgwụgwọ eri bedu marij ama m na o nwere nwoke na nwaanyị nwere megide enyi ya afọ ọlụlụ kama unu na-ekwu ya ekwu ka ọ na-edo anya
0: gbaaechi
1: ugbu a na-aga sịkwa
0: ejustice
1: he broke my heart atụ egwu abagara ma mmiri akụ ya nụ
2: ala akpọrọkụ
1: ogechi jakpọ ndị redio isiokwu m na-ahụrụ fanali
0: ndị
1: ụlọ asị a ga-enye ya 3 million na ọkeji azụ nwa ọkeji amụ nwa ọhụrụ
0: my brother is shocked me when I hear him.
1: Ihe ndị awa agụọ agụọ dị n'obodo dat ire n'otu nwa gị 3 million ire 3 million ugbu a that means egbu mara nwa ga ọwụ ya na ndị agbọlọ m n'ụzọ ka m
0: dewo ndewo chika ma naanị m na-ete nke towards that direction aka ghọta m na nwa gị nwere gị sị ka enye gị 3 million 3 million as how nwere ga ji ma ego ọ ga-akpata ma ọ na ọ dị ndụ. Alo
2: mmadụ ka na-ekwu
0: ya mara gị mma ebe ọla chi dede mere ole ya
2: ndewo ekelekwe mgide dị anyị ben
3: okwulendewo
0: maazị ben okwulehe gaa n'ihu
2: ndewo
3: emeela by election APC nwunye ebe niile nwunye chi mana enugwu be anyị ịgwa gị eziokwu ọka a na-eju ishi ahụ mana ụtọchị ọkụ tụ ọka rịkpọta pito ma ga-eme elekshọn ndị acha pidobi nwunye ga-ahụ ihe mee n'obodo atụ APC vootu bet a ga-asịkwa na ha enwe chere ebe niile dazi ihe kwuo ya nọtụ nwe hapụn ịga kọt ahụ nwe kọt anyị na-ekapọ n'ọgbọchala so ị nakwa eme nomanụ ọkwa APC nwe ihe niile bikọs ọ dịna nobody challenge them ha ji ihe niile so nke ha aga emechiela ọkada na Abia steeti ọ dị mma o ama emepere ndị polis
0: ọkada ịgba n'ime taan emechiele ya
3: n'ime taan emeperela ndị polis ọfịs na ha ga-agazi ma ama ifere odo ebe niile wa akwa ọkada evu na-aga edokwa ha anya ha marakwa ọlafọ taa ọkata na-adịghị taa ọfọdụ mgbe na nke ahụ o doro anya anyị na-agbakọta abụghị na-ejudo na-agba bete ihe ya kwara ka otu ala ime ụmụ vileji ndị adị ka o nwere ndị ọtị na anya mmanụ ma ndị ọzọ meshin ọhụrụ ejide gị daa nke a gaa ha mara ha ga-eme ihe ndị
2: adịmma
0: ndewo ndewo maazị ben nkwulehe ya mara gị mma na-ekwu ka emekwa ka o doo ndị uwe ojii anya na ọ bụghị onye ọbụla ha hụrụ ugbu a ha mafuru
2: ya
0: gawa steshọn sị ha ọdaala iwu asị ọkada agbakwala n'ime taụn ọwụ na ebe obodo ọ dịka otu ndị na-agba ike akpara ebe ahụ ụzọ nicha akụ ike akpara ebe ha ga na paakị ọgbakọ dị batawa n'ime ebe mpaghara nke ọzọ bịa nọchi ka ha vuru mmadụ maka ha nkwa ka ha ga-evuru gị alo
2: Hello.
0: Ọtụtụ amaya mara ga me bola chi ne kan yin yanu. Ndewo.
3: Maazi client le ọtụtụ
2: amaya. Ọtụtụ amanye gi kedu ki mere n'ọtụtụ ai.
3: Abi mo mo yi chere la ma ho.
2: O ya bala gi nya to oke no.
3: Ele ọtụtụ mere.
2: Ai de ma gi ma kwa ni.
3: Abi mo. Na si mo go ya.
2: Ndewo.
0: Ndewo ga ni hu.
3: E wa ma ọtụtụ ebe chere ti to ano that wa ma de ha.
2: Nde we ya gazi kure gi no
0: ya maraga madede ya gazi rigin wuke da sa kaile kuno sana patrani allo
3: mazit men tin kinanim
2: azizo nyama na ride bolachi
3: ngo wango adudum
2: atoni motu dengozi
3: wani stambu kinani wuku ti ti wani tin gulu ga ne to
0: ya maraga me bolachi
3: dudru na bona fa jizo
2: amen amen amen
4: Nana gas la madu buru enyi ya wan. Adio bela de watacha. Nde nwa wan si menye 3 million. 3 million we de kwata nwa we. Abu ham chore ejo. Kwa kwesere we je no bo. Fishi ni shi we ke la. Abu kwes we apu ke go ke ta enwe ke kwata lere we nwa.
0: Otu a.
4: Nde government anyị agbatụghị anyị ezigbo. Abụ prophet
2: Ntanu
0: Jehova Ntanu. Ndewo. Ndewo ya mara gị ma prophet.

0: Ase Clinton mụrụ mgbe ise mama ya mba o na ya bụ nwa okorobịa ahụ bụ onye ruo na nwaanyị ahụ bụ onye ya na ya na-eme ịhụnanya gị na akpa ya mama ya si lekwa dị gị ya sa na m ekwu tinye ya kemgbe na ya bụrụ na ndị ntụrụ mmadụ nwa anwa tụrụ nwaanyị onye ahụ ihe onye ahụ jiri bụrụ nwaanyị ga-ekweta ya sa mana mgbe ụfọdụ ha na-agwa ndị mmadụ ihe a na-agabiga n'ihi ya bụ ụta ga-esi ele ha anya ya si na ọ na-efere ndị USA aka South Africa bụ ndị na-ejila aka ha kwụrụ nnọọ gbalụgbalụ kemgbe ha si n'ọbụla lachia ka si n'aka kọmredi la ju denwa nwa bedo ihe ahụrụ
1: kọmredi
0: dega na si elot ha sa n'ịla ndị ọzọ ha ụlọakwa anyị lekwe n'ọzọ lee ozi ọzọ na Facebook anyị mana ma nke ahụ ga-ekwe emepe. Ahụrụ ozi gị chi na nso Infinite. Maazị biko kelee ọha nezaka nwee ike chekọta ya bụ agba nke a.
1: Ọ dị mma ekele m gị maka isonyere anyị na ya bụ ihe omume ọjara ozi. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ndewo maka nsonyere ọma gị ya gaziere gị.
0: Ndewo. Ọ na-asị mana ekele ndị ọrụ akpọ ndị zibatara ozi na asị ya gaziere ụlọ. Igbo mụrụ nze ma ọzọ chetakwa na ihe kwuru bụ uche obi gị ọ bụghị uche obi ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abaa imekọ.

0: ka ọ dịgbu a ọchịchị etiti enyela ihe rukwara nde $21 n'ọma abụọ nyere steeti ọ bụla iji hụ na ha ga-eke mkpucha maka ọrịa Ebola. Ụlọ ọrụ INEC akpọla okwe ma na-ekwu na ọ bụ Yiban G bụ ya bụ onye nwetara mmeri iji ọkọlọtọ zọọ ọkwa gọvanọ. Ọ bụ ya bụ onye nwetara mmeri na ntuliaka elu ndị gọvanọ e mere na steeti Ekiti. Na steeti Abia, a machibidola ọgbatumtum ịgba n'ebe mepere emepe, tinyere obodo Ụmụahịa, Aba nakwa Ọhafia. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nkịta ndị ga-ewetara gị ya bụ
1: Clinton Obidaya,
0: nakwa m onwe m bụ Chidimma Mmeregini. Ugbu a, kwụchasị ntịkị nọ n'akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Gọọmenti etiti ugbu a anọrọla kwado ka amapụta ego gbara ọkpụrụkpụ nke a bụ iji hụ na a ga-akwado njikere nakwa nzaghachi gbaala Naijiria gburugburu dịka na-eme atụmatụ ịhụ na a ga-enwe nkwụsị ike ma hụ na a ga-eji ụkwụ zochie ọrịa Ebola kwana nke na-efegharị efegharị nakwa ka ọghara ịbụ ihe ga-eyi egwu nye ngalaba ahụike ala anyị. Onye na-ahụ maka nchịkọta na ogo minista na-ahụ maka ahụike na ala anyị bụ ọka nkụzi Mohammed Alipe tinyere ntụziaka ma na-ekwuo na ọ ga-adị mma ugbu a ka otu NCDC gbapụ ya ọsọ ịhụ na a ga-azọchisi oghere ndị ahụ bụ nke a na-ahụta ugbu a. Ya bụ otu ụzọ eji na-ekwu bụ ya bụ ndị na-ahụ maka ngalaba ahụike nke akpọrọ BHCPF na mkpirisi bekee ka a na-ekwu na ha were ọsọ na-enweghị iji ọbụla n'ime ya ọ na ga-ekesasị ego ahụ bụ nke a na-ekwu na steeti ọbụla ga-eketakwa ego ruru nde $21 na ọma abụọ dịka nyere ntụziaka ahụ ka a na-ekwukwa na gbapụla ọsọ ugbu a na nke a bụ ụzọ ha na-eji ahụ nke bụ ihe nzaghachi nyere ọnwa isii dịka a na-akwado maka ọrịa ahụ ịbịakwa gbawa ike ọzọ. Na akwụkwọ ozi nke ahụ na bụkwa nke osote onye ọnụ na-eru n'okwu na-ahụ maka nzipụ ozi nakwa metụtara ọhanaeze na ogo ahụ bụ Ado Bako bịa nọrọ na-ekwu na ya bụ mbata ha batara n'okwu a na nke a bụ iji hụ na ha na-agbalịsi mbụ ike ịhụ na a ga-enwe nkwụsị ike nakwa njikere iji hụ na ha ga-azaghachi ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ echi hụ. Nke a gụnyekwara ya bụ ọrụ ha na-arụsi ọrụ mana atụkwa aka na ha ji ndị otu ọrụ tawa ike nke ngalaba na-ahụ maka nzochi ọrịa Ebola na-arụ ọrụ a n'ihi na ọrịa ahụ bụ nke nwere ike iyi egwu nyere ahụike ndị ala anyị. Ya bụ onye ọnụ na-eru n'okwu nakwa onye isi otu ha nakwa onye isi bụ onye na-akpọ ọnụ na bufe mgbadaba mmila kwuru na nke ahụ bụ otu ụzọ ha na-agbapụ ugbu a iji hụ na ya bụ njem a ga-ekwu ọgịga. Ịtụwapụ nke ọrịa a ka a na-ekwu na e nwere ndị na-eme nyocha ugbu a nakwa ndị ga-enye nzaghachi a na-ekwu mkpa ọ dị ụlọ ọrụ NCDC ịhụ ha na ndị BHCPF na mkpirisi bekee dịka ha kwụsịrị ike ịhụ na a ga-akwado steeti ndị a niile iji hụ na e gbochiri ọrịa Ebola ifere ka aṅụ batakwa n'ala Naijiria ọzọ.

0: Nwanyị mbụ n'obodo Naịjirịa bụ omunye onye isi ala omeiwu Olurumi Tinubu esonyerela ugbu a n'ihe omume ịhụnanya nakwa ike ajinomike gụnyere achụchụrụmàjà nke ndị nna dị iche iche n'obodo Naịjirịa. Na ozi nke ikele ndị nna ekele n'ihe omume nke ụbọchị ndị nna bụ nke mere ụnyaahụ maka nke 2026, nwunye onye isi ala gara n'iru ikwupụta ọdịmkpa ọ dị ndị nna dị iche iche n'ezinụlọ na mkparamàgwa ha nakwa olileanya ndị nke nwere n'ebe ha nọ maka agamnihu nke ụmụ ha, gụnyere mkpuchite nakwa ezi ntipụta ahụ ọnya nke iji wulite ezinụlọ ha bụ nke ga-enye aka maka ezigbo obodo nke ga-abụ akwa akwụrụ. Nwunye onye isi ala ji ohere a kelee ekele ọbụnari ruo n'ebe nna dị iche iche nọ, bụ nke ọ gara na-ekwupụta maka ọrụ ndị nna na-arụzuola nakwa ndị nke a na-atụ ha anya n'aka ịrụzu. Nwunye onye isi ala gara n'iru kpee ekpere ka Chineke gaa n'iru inye ndị nna amamihe nakwa ezi nghọta dabara adaba iji wulite mpaghara ebe ọbụla ha siri pụta, karịchasịa nke ga-eweta ezi uto n'obodo Naịjirịa.
1: Ụlọọrụ na-ahụ maka ntuli aka elu n'ala anyị bụ INEC na mkpirisi bekee anọrọla ugbu a na-ekwu na onye gọvanọ Biodun Oyebanji bụ onye ọjọkọlọtọ pati APC zọọkwa aka nakwa ụgbọ steeti nke steeti ahụ nke steeti Ekiti, ka ha na-ekwu ugbu a na ọbịa nwetara mmeri na ntuli aka elu nke mere n'afọ 2026. Ya bụ onye na-ahụ ọrụ n'ụlọọrụ INEC ọnụ na-eru n'okwu bụ ọka nkụzi Adenike Oladiji bụ ya mapụrụ ọkwa ahụ ma na-ekwu na mapụ ọkwa ahụ mgbe o ji nkeji iri na atọ gafee elekere atọ nke ụtụtụ Sọnde. Weba kọpụta na onye banji bi ya bụ onye nwetara mmeri onye a na-ekwu na o ji ndị kwuru ndị nakwa ọkara gbagotere nnọọ menụpụ ndị ibe ya anya bụ ndị ya na ya soro ụzọ ya bụ ntuli aka elu ahụ dịka e nwere ọchịchị kansụl kwuru 16 na steeti ahụ. Oladiji bụ onye bụkwa ya bụ onye vice chancellor ya bụ mahadum na-ahụ maka teknụzụ nọrọ na-ekwuo na onye ji pati PDP zọọkwa bụ Oluwole Oluyede bụ onye na-ekwu na o nwetakwara akara 40,500 na ọma 43, bụkwa na ebe a nọrọ na-ekwu na Dere Bejide bụ onye ji ọkọlọtọ African Democratic Congress ADC na mkpirisi bekee zọọkwa nwetara ihe ruru 12,800 na ọma 72. Ọ gara n'iru kọwa nnọọ na ya bụ ndị mere ntuli aka elu ruru 384 bụ ndị a na-ekwu na ha soro mee ntuli aka elu ahụ, ebe a na-ekwukwa na ndị nke tụkwara atụ dịkwa ka ha ji obere ihe katụ ndị nke na-atụghị atụ. Dịka kpọpụtara otu okwu a siri gbaa, a nọrọ na-ele nnọọ ka onye gọvanọ ahụ bụ onye nwetara mmeri nke ndị steeti Ekiti pụtara nnọọ ma were aka abụọ na-egosi obi ụtọ. A gara n'iru kwuo na e nwekwara ogbe dị jụụ, e nwere ebe udo chere, nke pụtara na ntuli aka elu enweghị ihe maka ọ bụla nke a ga-asị na e mere nrụrụ aka, kama na ọ gara nnọọ otu kwesịrị isi gaa na steeti Ekiti.

0: Ka o si dị, onye isi ala Bola Tinubu ekelela ya bụ Biodun Oyebamji dịka onye lọghachiri n'oche iji chịa steeti Ekiti. O jụhere arịọ ọtụtụ ndị na-ama ọchịchị aka n'ihu ka ha gaa n'iru gba ya bụ nwaamadị a okirigiri maka ya bụ mmeri o nwetara ịbụ aka gachi steeti ahụ. Tinubu na ozi ya bụ nke pụtara nọ n'akwụkwọ ozi nke ọnụ na-ekwuchitere ya Bayo Onanuga kọwara nnweta mmeri nke ya bụ nwaamadị a dịka ezigbo olileanya nke nwere maka ngakwu n'ihu nke nkwudosi ike dị n'ime ya, gụnyere ịchị ọchịchị nye ndị nke ya. Onye isi ala Bola Tinubu kwuru na Oyebamji bụ onye jere ozi na agba nke mbụ ngosipụta dịka o nwere ọtụtụ ihe ndị nke a tụrụ ya n'ahịa ọ zụtara, ihe gụnyere nanụ mmadụ ịrụnye ọrụ nakwa ịhụ na e nwere usoro maka okwu ọrụ ubi, gụnyere iwe ndị ntorobịa n'ọrụ, usoro agụmakwụkwọ nakwa usoro ahụike, gụnyere ọtụtụ ime obodo dị iche iche na atụmatụ nke a kpọrọ BAO na mkpirisi bekee. Onye isi ala Bola Tinubu kwubitere sị na gọọmenti etiti dị na njikere ịgbakọ aka ọnụ ha na gọọmenti nke steeti Ekiti iji hụ na agaghị enwe nkewa maka ọchịchị onye kwuo uche ya na atụmatụ ntụtagharị nakwa nwụgha olileanya. Onye isi ala ji ohere a rịọ ka nwaamadị a bụrụ onye a ga-enye amamihe nakwa ezi ume, gụnyere ahụike, bụ iji kpọọ ụgbọ a gakwuo n'ihu duru ndị steeti Ekiti dịka ọ bụ ya nwetara mmeri ịbụ aka gachi achị steeti ahụ ọzọ.
1: Ndị ọrụ agha elu ala anyị anọrọla ugbu a na-ekwu na ihe rukwara mmadụ 111 bụ ndị a na-ekwu banyere ha ọzụzụ kwesịrị ekwesị nakwa nkụzi kwesịrị ekwesị bụ nke ga-enye ndị aka ebe ndị ga-apụta ugbu a ma kwụrụ chịm n'ụkwụ ha ma rụọ ọrụ nchekwa. Ya bụ mmemme a ha mere iji duo ndị a ma na-agwa ha na ha gụchara bụ nke mere na ya bụ ebe ọzụzụ a na-akpọ Regiment Training Center Annex nọ na steeti Bauchi. N'akwụkwọ ozi nke ahụ n'akara ozi ọkụ Facebook nke ndị ọrụ agha elu ala anyị, ha gosiri na ya bụ ọzụzụ ha nyere ugbu a na-egosikwa na ha zọpụrụ ọkwụ ma bụka ndị dị njikere ịkụziri ndị mmadụ ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ịbụ ndị dị njikere ma hụ na ha ga-azaghachi ya bụ adịghị etitekwa nke enwe n'ala anyị gbabụkwa nke na-echere anyị aka mgba. Ihe ọmụmụ ugbu a nakwa nkụzi ihe a nakwa ọzụzụ e nyere ha ka a kọwara na e mere ya n'ụzọ miri emi, ọ bụkwa nke amapụtara iji hụ na eji amamihe mee ya nakwa nka na ụzụ nke bụ na ọ ga-enyere ndị aka ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ha wụchaa n'ihu ọrụ n'oge ọbụla a kpọrọ ha oku. Ya bụ onye isi ha bụ Air Marshal Sunday Aneke bụ onye sitere anya ya bụ onye na-ahụ maka ọzụzụ. Onye isi ha isi ụlọ ọrụ ha bụ Air Vice Marshal Ahmed Dari. N'ozi ya ọ nọrọ na-ekwu na-agwa ya bụ ndị ahụ na-agụcha ugbu a na-edupụ ka ha baa n'ihu ọrụ, Aneke gara n'iru na-ekele ha maka ịbụ ndị nọrọ nnọọ ṅaa ntị ma nata ọzụzụ kwesịrị ekwesị ma mesị ha obi ike ka ha bụrụ ndị ga-eji nka nakwa amamihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ ha ma ọ bụrụ na ahụ ha n'ihu ọrụ.

0: Otuliikpe magistrate bụ nke dị kpọmkwem na o were isi obodo steeti Imo eyigharịala ikpe nke ha malitere maka otu onye bụ onye boro ebubo maka ịkwaso otu nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 7 iko n'ike kpọmkwem na Nekede. Nke ahụ bụ na ọchịchị kansụl nke Owerri West nke steeti Imo. Ikpe a ka a kọwara na o metụtara otu agadi bụ onye gbara afọ 70 kpọrọ Godfrey Enyeribe Amadi, bụkwanụ onye nke eboro ya bụ ebubo nakwa Sydney Onyemere, bụ ndị anwụchiri n'ọnwa Mee maka ibo ha ebubo na ha kwasoro nwatakịrị gbara afọ 7 iko n'ike. Maka ikpe nke malitere n'oge gara aga, naanị otu onye ka apụtara na ihu ikpe, bụkwanụ nke mere n'ụka ya bụ ụlọ ikpe nye ntụziaka ka ndị uwe ojii kpọpụtakwuo onye nke ọzọ bụ onye mezuru ha mmadụ abụọ. N'otu aka ahụ, n'ụbọchị Fraịde n'oge a maliteghachiri ikpe a n'izu gara aga, ndị a na-enyo enyo ka a kọwara na apụtara otu onye n'ime ha na ụlọ ikpe, bụkwanụ ndị ụlọ ikpe nọ lebacha anya maka mmepe akwụkwọ nke ikpe onye ahụ. N'ịga n'ihu n'ikpe ahụ, ụlọ ikpe a gara n'ihu inye iwu ka kọmishọna ndị uwe ojii hụ na onye nke ọzọ bụ onye so nọ n'ikpe arụ a ka a ga-apụtakwa na ọmị ikpe tupu abalị 25 nke ya bụ ọnwa Juun ana eru. Na akwụkwọ ikpe ahụ nke echere n'ihu, ọ bụ site na ngalaba na-ahụ maka ugwu ruru ụmụntakịrị, bụkwanụ nke sitere n'aka gọọmenti nakwa otu ọha na eze, ndị nke a gbasatara gara n'iri iti mkpu n'okolo tesiri na-emetọ ọtụtụ ụmụntakịrị dịka ha wepụtara ihe ndị eji ka aka ebe megide mmadụ abụọ ugbu a. Ndị uwe ojii na steeti Imo aka wepụtabeghị ozi gbasara ebubo ụfọdụ eboro ndị nke a pụtara n'ụlọ ikpe maka ịkpaso nwa gbara afọ 7 iko n'ike.
1: Gọọmenti steeti Abia, onye gọvanọ aka na-akwa ụgbọ steeti ya bụ Dọkịta Alex Oti, anọrọla ugbu a na-akwado maka mmachibido amachiri ọgbatumtum bụ ọkada ịpụta nnọọ na-agbagharị n'ime obodo mepere mepe mere ka ụmụ ahịa Aba nakwa Ọhọfịa. Onye kọmishọna na-ahụ maka nzipụ ozi na steeti ya bụ Prince Okeke Anụ bụ onye mapụrụ ọkwa mmachibido a, mana ekwuo na ọ ka malite taa bụ abalị 22 n'ime ọnwa 6 n'afọ 2026. Gọọmenti ugbu a na-ekwu na mkpebi a bụ nnọọ nzọpụ ụkwụ ha mere nakwa mgbalịsi ike iji hụ na a ga-enwe nkwụsi ike na nchekwa, ma hụkwa na a ga-ekpuchite ndụ nakwa ihe onwunwe. Na nke a bụkwa ụzọ a ga-eji belata ị na-enwe fachi-fachi n'ụzọ ma kwalite inwe ọgbatumtum bụ ihe metụtara ime njem n'ụzọ kwesịrị ekwesị, karịa imetụta obodo ndị mepere emepe bụkwa na ọgbatumtum a. Ugbu a a na-akpọ oku ma na-arịọ na-agwa ndị na-eji ọgbatumtum na-eme ihe n'obodo ụmụahịa Aba nakwa Ọhọfịa ka na-enye ntụziaka ugbu a ka ha biko kwụsị na-agbabata n'ime obodo mepere emepe site bụ taa ka iwu ahụ malitere. Ya bụ ndị nchekwa ugbu a nakwa ndị na-eru n'okwu amalitere ịhụ na ya bụ iwu a ga-arụwa ọrụ taa. Ha na-ekwu na onye ọ bụla nwụchiri ọgbatumtum ya ma ya ọgbatumtum ya kaje nga.
0: Ụlọọrụ na-ahụ maka ndị na-ebugharị ọgwụ ike bụ ndị NDLEA anwụchiela agadi nwoke abụọ. Otu onye nke ọzọ gbara afọ 84, ebe onye nke ọzọ gbara afọ 75 maka ị na-eresi ụmụ akwụkwọ sekọndịrị dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ndị dị n'ụmụahịa ọgwụ ike kpọmkwem na steeti Abia. Ya bụ ndị a na-enyo enyo ka a kọwara onye nke ọzọ dịka Godfrey Oji, bụ onye gbara afọ 84, nakwa Godwin Obolombia Obiora, bụ onye gbara afọ 75, bụ ndị nke amụchiri na njem dị iche iche nke ndị otu ọrụ NDLEA mere na ụmụahịa isi obodo steeti Abia. Site n'ozi onye direktọ nke ndị ụlọ ọrụ NDLEA n'ihe metụtara n'ịgbasa ozi nyere ndị ntaakụkọ bụ Femi Babafemi, Obiora ka anwụchiri na abalị 19 nke ọnwa Juun maka ozi a natara si na o nwere otu agadi nwoke na-ebutere ụmụ akwụkwọ ọgwụ ike nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị nke ha jiri na-eme ihe ugbu a dịka ụfọdụ ndị nne na nna na-eti mkpu n'oke olu ahụ. Ọji n'aka nke ọzọ ka a sịkwara na anwụchiri nwa amadi a n'aka nke ya dịka anwụchichara onye nke ọzọ, ebe o bukwa ọgwụ ike bugara ụmụ akwụkwọ nke St. Silas Secondary School dị na Old Ụmụahịa ka o jide ụlọ ọrụ NDLEA kwupụtara na agadi nwoke abụọ bụ ndị a ga-enye ntaramahụhụ kwesịrị ha maka ibugara ụmụ akwụkwọ ọgwụ ndị nke na-ekwesịghị ịbata na ya bụ ụlọ akwụkwọ.
1: Ị ga na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Wolves 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị ga waa gị anyị ga ṅụtụ buru mmiri alaghachite azụ anyị ga-ewetara akọ ndị nke fọrọ afọ. Biko onye mam ji eme ọnụ ka hapụkwa ya na Rose. Ndewo.

asa bugini ya bu oge ekpere maka Southeast n'ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọ nọchi waage. Gịnị bụ ihe ahụ ibu n'obi ịchọrọ ka ya bụ Chineke meere gị n'ụbọchị nke taa? Na mpaghara Southeast, e nwere ike isi ugbu a, oge anọ m na America, oge anọ m Canada, oge anọ m Australia, ọ gbasaa mụ. Mana ọ bụrụ na nwanne mpa gị hụrụ n'anya na Nigeria n'ọrụ na mpaghara Southeast, ọ bụ n'iche gị na ị kwesịrị iso kpee ekpere na mbụtụtụ a? Ya mere ọ ga-adị mma ka ịbata na ya bụ oge ekpere maka Southeast. A ga ekwentị ga akpọ bụ 0813359358. Alo? Ụtụtụ ama ya mara gị mma ebe ọlachi. Oh God. Too God, ikuku jiri aka n'olu biko kpaghachite azụ. Nnọka ya na gị nwee ike mmerụ bịa kpaghachite azụ.

0: Abrona, Owe, Sielike, Oku, Diova, Okapuka, no Gendi, Bolor, and Basso, the Rose, one of the Pen and the Femaba, Imeka, on watch, Wage. Oge otaso so ibo
1: madena ba furani chaya awo makagene
0: awo gena nemne ba muna
2: ichie chimobi onobia tikai ne okuko na mbu ai na sigi olo timere le tizu kagaraga na nko hunu gade ama mulilanya nokukwe gi buno gade motu akwa kegbera si drege kodra ina ma tikena nganti
0: amen. Na nkịta ichie ga-agwa naanị ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ihi na ị ga-ahụ na ụgbọala anyị bidoro n'azụ oge ebikiri wala gbagara. Ọ bụ mere nke ekwe nwaanyị gbaa ahụ ọnụ. Otu a okwu na ajiri ngwụcha ugbu a kama ihe a na-agba n'ahụ anyị anyị egbubiri ya ọdụ. Ichie biko mee ka o doo anya n'ezie na ya bụ isiokwu nke ga-eleba anya n'ụbọchị nkịta n'ebe ogo asụsụ Igbo.
2: Eziokwu, n'ụtọ asụsụ Igbo echefukwana na dịka anyị na-eme na mbụ taa bụ ahịore. Ụkwara 22 n'ọnwa isii anyị nọ n'ime ebu n'afọ bụ 2026. Echefukwana na ọ bụkwa ebe ahụ ị na-anọ bụkwa Rose FM 101.9 aba. Echefukwana ihe niile anyị na-akụziri gị gbasara ụtọ asụsụ. Echefukwana na ihe niile anyị na-agbagide ụkwụ bụ ka anyị kwagide asụsụ Igbo na ụtọ ya otu o kwesịrị ka ọ dị. N'ihi na mgbe anyị kwagidere ya, ụtọ ya ga-apụta ihe. Rukwere na ndị na-anụ anụ na ndị amaghị asụ ga-anụkwa ya na otu o kwesịrị ka ọ dị. Taa, anyị nwere isiokwu na-asị omi nkọwa ụtọ asụsụ Igbo. Omi nkọwa ụtọ asụsụ Igbo sitere na ụfọdụ nkeji asụsụ. Mgbe a na-ekwu gbasara omi, ị ga-ahụ na anyị nwere okwu abụọ ebe ahụ. Omi, ụtọ asụsụ na nkeji asụsụ tupu a baa n'ime ya. Gịnị bụ omi? Mgbe anyị na-ekwu gbasara omi, omi bụ ihe tara ọchịchị, ihe tọrọ ntọala gbasara mmadụ. Ịma atụ, ị ga-eleta anụ n'ọkpụkpụ. Mgbe omi na-adịghị n'ọkpụkpụ, ị ga-abụ onye na-arịa ọrịa a na-akpọ ekpenta. Nke bụ ọkpụkpụ ahụ, omi a bụ ihe anụ ọ na-amịrị, ya mere ya ga-aghọ onye ekpenta, ị ga-ezu oke. Nke bụ ihe gbasara gị agaghị adịkwa ụtọ dịka o kwesịrị ka ọ dị. Mgbe a na-akụkwa akpụ omi, omi bụ ihe na-atọ ụtọ na-enweghị ihe ọbụla dị n'ime ya. A na-eji ya esi ihe, a nakwa eji ya eme ihe, a nakwa eji ya ahazi ihe na ọtụtụ ihe dị iche iche. Ka anyị lebakwa anya dịka nkọwa ya sikwara dị, anyị nwere ihe ọzọ m chọkwara ka ị mata tupu anyị gawakwa n'ihu ngere bụ ụtọ asụsụ Igbo. Dịka m na-akụwa ya na mbụ, m na-akụwa ya sitekwa na mgbe ruo na mgbe, sitekwa n'oge ruo n'oge, na ụtọ asụsụ bụ ngalaba ọmụmụ asụsụ nke na-eleba anya n'etu esi eme gịnị akpụpụta mkpụrụ okwu maọbụ nkebi okwu maọbụ nkebi ahịrịokwu maọbụ ahịrịokwu nke sitere n'asụsụ ọbụla ga-enwerịrị ya na-akpọ ụtọ asụsụ. Ọ na-emekwa ka asụsụ ọbụla maọbụ edemede maọbụ asụsụ maọbụ nkọwa pụta ìhè n'onwe ya, dịkwara onwe ya, nwekwa ụtọ nke onwe ya. Ọzọkwa, ihe ọbụla ị na-eme ma ụtọ adịghị ya dịka edemede siri dị, dịka okwu nka na ọtụtụ ihe dị iche iche, nkọwa ya ga-adị ụtọ na ọnụnụ maọbụ ụdịde. Karịsịa mgbe iji ya na-enye ọmụmaatụ dị iche iche, iweta ụtọ ya, ọ ga-eme ka okwu a hazie onwe ya n'otu o kwesịrị ka ọ dị. Anyị gakwa n'ihu na-akọwa ihe gbasara ajụjụ nke ọzọ dịka isiokwu bụ nkeji asụsụ. Mgbe a na-ekwu nkeji asụsụ, ọ bụ isi dọkpụ ntị n'asụsụ Igbo. Ọ bịa bụ ideji asụsụ niile. Ọ bịa bụkwa ihe niile nke gara na usoro ya, n'ihi na nkeji asụsụ na-eme ka okwu niile gaa n'usoro na nhazi ya dịka o kwesịrị ka ọ dị. N'ime atụ, okwu niile nwere otu esi asụ ya na mgbe eji asụ ya n'otu o kwesịrị ka ọ dị. Ọ ga-abụ nke ugbu a ka ọ bụ nke a ga-esi ka ọ bụ nke gara aga ka ọ bụ ihe niile a bụ nkeji asụsụ na-ebupụtara gị ya enwe nghọta. Na nkọwa ya n'ụzọ pụrụ iche nke ya, nkeji asụsụ bụ nkeji dị iche iche dị n'ụtọ asụsụ Igbo ndị na-arụ ọrụ n'otu n'otu n'otu ha siri dị iji gosipụta uru mkpụrụ okwu ọbụla bara. Ma uru okwu ọbụla ịsụrụ bara, ọ bụ nkeji asụsụ na-eme ka ọ pụta ihe, nwekwa ka ọ dị ụtọ. N'ilekwa ịma atụ dịka elekere, ile elekere ịgba n'aka, ma o nweghị nkeji, o nwe ụtọ na-adị, ya na-agakwa na-aga gasị, o ji na nkeji ole ga, nke a ga-ebe, nke a ga-ebe, ya kwụrụ otu ebe, ị ga-amata ihe ga-akụ, ị ga-amakwa ihe na-akụ, ị ga-amakwa n'ọnọdụ ịnọ, ị ga-amakwa na awa ịnọ. So nkeji na ihe niile karịsịa n'asụsụ, ọ na-eme ka ọ pụta ihe. Dịka mma arụ ga-atụ na elekere ịgba n'aka, ikoro n'ụlọ, ọ na-edu n'ekwentị, ọ ga-enwerịrị nkeji na-akụwa otu o siri dị. Nke a bụ ya bụ nhazi ya. Ka a gaa na ihe gbasara ihe ọmụmụ anyị taa gbasara ome. Na nkọwa ome, ngwanụ na ihe ome bụ, ka anyị lee anya, ọ na-enye aka na mgbakwunye asụsụ dị iche iche. Mgbe a kpọrọ mgbakwunye, e nwere na mgbakwunye dịka njikọ. Ọ bụ eziokwu na ọ dị dịka ekwuo na ya mba kwuo ya ọzọ, kama dịka ndị mmadụ na-akpọ na-akpọrọsị na-akpọrọsị, ka anyị nyetụkwa ha ohere ka m jikwere otu a wepụtakwa ya ọzọ. Ele anya ndị a na-ajụ ajụjụ a mma na ị na-aṅa ntị, makwa ndị ọhụrụ nakwa aṅa ntị n'ime ndị a. Mgbe a na-ekwu gbasara mgbakwunye, mgbakwunye bụ mmalite aha jiri udume bido.

gị itinye rịkọ n'elu ya. O ji ihu dị n'ebe ahụ, ị ga-ahụta na e nwere ihe a na-akpọ udume. Ịmaatụ, ka ile ihe dịka n'asụsụ, ị ga-etikwa n'a, ga-edebekwa asụsụ. Iwepụ n'otu n'ime ya, otu ele owebe na dịka m kọwara ya mbụ, nke ha abụọ ego ihu danana na n'ọgwụgwụ ya ahụ dị n'ime udume. Asụsụ a bidokwara n'udume n'ime ya. So ha abụọ ga-anọkọ, otu ga-ewepụ, otu ga-apụ ibe ya ma olo ibe ya. So ga-etizie rekọmand gbaa isiri n'asụsụ n'Igbo. Ị ga-asụkwa ni, ama na itinye n'i, ọbụgo ga-abịakwa Igbo, ga-abịa i, bịa tikwakwa nke ọzọ. Nke a bụ ede edekwasị. Ede edekwasị ahụ a na-adị ụtọ. Ọ ya mere eji mee, mgbe i dere ya ka ọ dị ụtọ, mgbe ị sụrụ ya ka ọ dị ụtọ, mgbe ị hụpụtara ya ka ọ dị ụtọ, ebe ụtọ asụsụ Igbo. Ihe na n'Igbo, iwepụ n'otu i, otu nke ọzọ, ga-ewerezie rekọm ti n'elu ya. Rekọm a ga-emezi ka okwu gị ahụ dị ụtọ, bụrụ nhazi ya, ya ghọ ụtọ asụsụ Igbo. Ka anyị lekwa nke ọzọ, e nwere nke ọzọ a na-akpọ n'okpuru oche. N'o, o, oche. Ihe na ha abụọ nọkọtara, ha abụọ bụcha udume. Onwe otu ha abụọ ga-esi nọdụ n'otu ahịrịokwu sụọ ya, ya dị ụtọ. So otu ga-apụ n'okpuru oche. Rekọm ahụ i tiri, ị ga-edezi ni rekọm okpuru, ga-edepụtazi ya n'usoro. Oche ahụ apụta nke ya. Lekwa nke ọzọ dịka anyị na-emekwa n'ime ọkụ. N'ime ọkụ, a mara n'i nakwa n'ime ya, ga-abịakwa n'ime, ga-etikwakwa i, ọ bụ ndekọta asụsụ. Ọ bụ okwu ekwukwasị. Okwu ekwukwasị a na-adị mma n'asụsụ ọbụla, ikwuo ga-ekwukwasị n'ime ya. Na ihe nkọwa dị iche, i were otu okwu gị were hazie ya, kpọm, ọ pụta n'ihe. Ihu na anyị nwekwara nke ọzọ n'elu. N'elu gbamgbam, maọbụ n'elu akịrịka. N'elu gbamgbam bụ kpọmkwem ebe ahụ. Ị ga-abịa sịkwa n'elu gbamgbam, n'elu ga-abịakwa ti ya, ọ mba, ha adaghị adakọta. Anyị nwekwara n'ime ọchịchị. Ihe ndị a niile, mgbe iwepụrụ otu n'ime ya, ti ya rekọm, ọ kọwa n'okwu anọ usoro dị mfe na nghọta, ka ọ dịkwa ụtọ na nghọta. Ka a gakwa n'ihe, ị ga-ahụta ekwuru ihe gbasara njikọ. Njikọ a bụ okwu dị n'ime, okwu dị n'ime, mgbe iwepụrụ udu ume, nke ọzọ fụrụ ya bụ ihe anyị na-akpọ mgbochi ume. Mgbochi ume a bụzi iwepụ n'asatọ n'ime akara edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo, mgbe anyị wepụrụ asatọ, ndị ọzọ ha fọrọ na bụ ihe a na-akpọ mgbochi ume. Ihe niile bidoro na mgbochi ume n'asụsụ ọbụla ị na-asụ, ọ bụ ya bụ nke ị ga-ewere njikọ okwu. Ịmaatụ, ka e were na gbamgbam, na gbamgbam. Ihe na n'a dị iche, gbe ya, ọ bụ udu ume. Onwe otu o si gbakọta n'udu ume, ọ nọ na mgbochi ume. Nke a bụ ị ga-edepụta na, depụta nke ọma n'a, ga-edezie gbamgbam. Ụfọdụ nwere ike sị, gịnị bụ gbamgbam? Gbamgbam bụ ụlọ nke e jiri akịrịka bekee wee gaa n'elu ya. Ọ bịa bụ gbamgbam. Ihe na gbamgbam, ama na ọ bụ nke ndị bekee. Ndị Igbo nwere nke ha na-akpọ akịrịka. Ị ga-asị na akịrịka, aka a na a nọkọta, otu ga-elu ibe. Mana gbamgbam bụ na abatarịrị tupu ga-ede ya gbamgbam. Ka anyị lekwa nke ọzọ dịka na kọleji. Na kọleji, anyị agbazite okwu agbazitara kọleji. Kọleji, ịhụ na ke a adịghị na udu ume, ọ bụ mgbochi ume. N'ihi nke a, na ga-abụ ta, ị ga-edepụta ya otu o kwesịrị ka ọ dị, otu o kwesịrị na a ga-abịarịrị tupu ga-edepụta kọleji. Ma ọ kwara gasị nke ọzọkwa dị na Rose FM. Na Rose FM, ihu na rian adịghị n'udu ume. N'ihi nke a, na ahụ ga-apụtarịrị tupu gasị na Rose FM dị n'aba. Ihe na anyị nwekwara dịka ị na-agakwa n'ihu, ị ga-enwekwa na legend. Lee ahụ adịghị iche. Ihe na nke ọzọkwa, ị ga-edepụta na. Ihu na, ma mgbe ị na-asị na-enyi mba FM, na-enyi mba, e bụ n'udu ume. Ha abụọ ga, otu ga-elu ibe ya, ga-etiri kọm n'elu ya. Ị hụ na ihe abụọ dị iche n'ime ya. So ya bụrụ ya, ndụ na-anakwa dịka njikọ okwu, na na-arụkwa ọrụ dị iche iche dịka ijikọ okwu abụọ

0: karịa, okwu abụọ n'ọrụ onwe ya maọbụ karịa. Mgbe n'ahụ batara, ọ na-eme ka ọ dị mma. Ịma atụ, mgbe anyị na-asị ji na mmadụ, ji na ede, ji na ọkụkụ, nke a na nke a, ịhụ na di na nwunye, nke a bụ di dị iche, nwunye dị iche, ma mgbe ị chọrọ ka o jikọọ okwu n'aha pụta n'etiti ha, ya bụrụ njikọ okwu dịrị ha. Njikọ okwu a na-emekwa ka ahịrịokwu abụọ dịka kamatụ Clinton na Chidimma. Clinton na Chidimma. Clinton bụ aha mmadụ, Chidimma bụkwa aha mmadụ. Gị onwe gị jikọ ha abụọ na ahụ ga-eme ka ha abụọ bụrụ otu okwu. Ọ bụkwaghị si Clinton. Ha abụọ, itikọta ha abụọ, Clinton na ịna Chidimma, ha abụọ bụ nwanne na-arụkọ otu. So now enye n'ọrụ dịrị onwe ya na nkeji asụsụ, nke a na-akpọ nkeji maọbụ njikọ. Dịka anyị na-agakwa n'ihu, anyị nwere ndị ọzọ dị iche iche. Anyị nwere ego na mmadụ, ego na mmadụ, ego dị iche, mmadụ dị iche. Mgbe ị na-asụkọtakwa ha abụọ, n'ahụ dị njikọ ga-ejikọrịrị ha tupu ha ekwerekọta. Dịka ụnụ na-agụ na akwụkwọ nsọ, mmadụ abụọ ga-ekwerekọta tupu ha anọkọ. Mmadụ abụọ kwerekọta, mgbe okwu abụọ kwerekọtara onwe ha, n'ahụ ga-eme ka ha jikọọ onwe ha, n'ahụ ga-emekwa ka okwu apụta ihe, n'ahụ ga-emekwa ka ụtọ asụsụ dị kpọmkwem dịka o kwesịrị ka ọ dị. Dịka anyị na-agakwa, anyị ga-ekurute ume ka anyị nọtụkwa ụfọdụ egwu n'ime ndị a na-akọ.
1: Ndewo onye ma mbipụ ka apụkọ ya na Rose 101.9 FM aba ime ka ọ nọchi ụwa gị. Aka mbụkwa onye maka Chidimma mere gịnị? Mụ na
0: Ichie Chimobi Onobia.
1: Ndewo.

0: da mam yang mam
1: wene ibiala o do kali wo ndo hembai una bokware
0: uno na wonu o
2: ndi bai mamma nu o una nwuchulo
1: mamma no eba o unu hokwara chi e
3: ndi ngwa maize no na awu o karam no nka o
4: ndi munu jokwawo
5: Ututu Rose Awuchela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ. Ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra. Oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.